0: You're listening to The Anchor Radio Dumaguete. Request songs, send comments, play games, and so much more with the free Anchor Radio app. Download it now at ibcd.theanchor.app. That's ibcd.theanchor.app.
1: Your search for good and godly music is over. You're listening to The Anchor Radio.
2: Maaari ba akong magbigay sa iyo ng isang seryosong tanong? Marahil ang pinakamahalagang tanong na naitanong sa iyo. Ito ay may kinalaman sa realidad ng buhay at kamatayan at kung ano ang mangyayari sa iyo kapag ikaw ay namatay. Masasabi mo ba ng tapat na alam mo? Nakakatiyak ka ba kung saan mo gugulin ang walang hanggan? Bago mo baliwalain ang tanong na ito, ako'y nakikiusap. Huwag mong talikuran ang gayong mahalagang bagay. Maisa sa alam mo ba, sa isang sandali, kung ano ang sinasabi ng Biblia, ang mga salita ng Diyos sa tao? Itinuturo sa atin ng Biblia na sa simula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Kamangha-mangha ang kanyang kapangyarihan na ang kailangan lamang niyang gawin ay magsalita at nagkaroon ng mga bagay. Nilikha niya ang mundong ito at lahat ng naririto. Sa ika-anim na araw ng paglikha, ginawa niya ang tao at hiningahan ng tao ng buhay. Inilagay ng Diyos ang lalaki, si Adan, at ang asawang ibinigay niya sa kanya, si Eva, sa isang perpektong harden na tinatawag na Eden. Malaya sila magtamasa sa bungay ng halamanan. Mayroong lamang isang kautusan, ang huwag kainin ng bunga ng isang partikular na puno. Ang kanilang pagsuway ay ginawa silang makasalanan. At dahil tayo ay mga anak nila Adan at

wala ang mga nasa panganib. Kung mamatay ka bilang isang makasalanan, napakalinaw ng Biblia na ang kaparusahan ay pagkahiwalay sa Diyos, magpakailanman sa lawa ng apoy at asupre. Ang Roma 6:23 ay nagpapahayag na sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sinasabi ng pahayag 2:14 at ang kamatayan at ang impyerno ay itinatapon sa dagat-dagatang apoy. Ito ay ikalawang kamatayan. At ang sinumang hindi nasumpungan na kasulat ng sa aklat ng buhay ay itinapon sa dagat-dagatang apoy. Bilang mga makasalanan, hindi tayo karapat-dapat sa langit. Hindi maging dapat ang langit, gaano man kalaki ang pagsisikap nating gawin. Tayo ay napinsala na ng kasalanan at iyon ay pinsala na hindi natin kayang ayusin. Lahat ng tao ay makasalanan at lahat ng tao ay dapat mamatay dahil sa kasalanan. Roma 5:12. Dahil dito, kung paanong magpamagitan ng isang tao ay pumasok sa kasalanan ng sanlibutan at ang kamatayan sa pamagitan ng kasalanan at sa gayoy ang kamatayan ay dumaan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Ang kasalanan ni Adan ay nagpasok sa ating lahat sa isang mundo ng kaguluhan. Ngunit, kung paanong ang kanyang kasalanan ay nakapinsala sa ating lahat, mayroong isa na makapagpababago sa ating buhay at katanggap-tanggap sa Diyos. Iyon ay si Jesucristo. Si Jesus ay Diyos na dumating bilang tao, ipinanganak ng isang birhen, upang hindi siya maging anak ni Adan, kundi maging anak ng Diyos. Siya ay perpekto at banal. Gayunpaman, ang kanyang buhay ay ibinigay para sa ating sa krus bilang ating kahalili. Ang kanyang kamatayan ay ang kabayaran para sa ating kasalanan. Siya lamang ang makapagbabayad para sa atin dahil wala siyang dapat bayaran para sa kanyang sarili. Sinasabi sa atin ng Roma 5:8, ngunit ipinagtatagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Na nang tayo ay makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Ginawa niya ang buong kabayaran para sa inyong kasalanan at pagkatapos ng 3 araw, nabuhay si Jesus mula sa mga patay. Dinaig niya ang kasalanan at kamatayan upang hindi tayo muling maalipin at mapunta sa impyerno. Muli, sinasabi sa Roma 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo ng ating Panginoon. Ang buhay na walang hanggan ay kaloob, binayaran ni Jesus at libre na makukuha ng sinumang tatanggap nito. Ang paraan para matanggap ang buhay na walang hanggan na iyon ay nasa pamamagitan ng pagtitiwala, pananampalataya. Hindi ang ating mga gawa ang ipinagpalit ng Diyos sa katuwiran. Isinusulat ni Apostol Pablo sa Efeso 2:8, sapagkat ang biyaya kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at iyan ay hindi sa inyong sarili. Ito ay kaloob ng Diyos, hindi sa mga gawa upang ang sinumang ay huwag magmapuri. Inaalis ng Diyos ang ating gawain sa kaligtasan upang hindi tayo masa sa ating sarili para maligtas. Mayroon tayong pagpipilian, ang tanggapin o tanggihan ang kanyang alok na buhay na walang hanggan. Walang sinuman ang makagagawa ng ganoon pagpili para sa iyo. Bawat lalaki, babae at bata ay dapat magpagsiya para sa kanilang sarili kung sila ay maliligtas o hindi sa pamamagitan ng paniniwala kay Jesucristo. Bawat lalaki, babae, at bata ay dapat magpasiya para sa kanilang sarili kung sila ay maliligtas o hindi sa pamamagitan ng paniniwala kay Jesucristo. Ginawa ni Jesus ang lahat para sa iyo. Wala kang magagawa kundi ang maniwala. Ang paniniwalang iyon ay tinatawag na pagsisisi sa Biblia. Ito ay pagpapanibagong isip o pagpapanibabago ng paniniwala. Ano man ang pinagkakatiwalaan mo, bukod kay Jesus lamang, ay hindi makapagliligtas.
kailangan mong

0: baguhin ang inyong paniniwala na si Jesus lamang. Ang kanyang kamatayan, paglilibing at muling pagkabuhay lamang ang makakabili ng inyong kaligtasan. Walang simbahan o relihiyon ang makapagliligtas sa iyo. Walang dami ng magandang gawa ang makakapagligtas sa iyo. Walang halaga ng pera ang makakabili ng inyong kaligtasan. Ang kaligtasan ay hindi nakabatay sa inyong lahi, pananalapi o edukasyon. Ang bawat tao ay kailangan magligtas sa parehong paraan. Mayaman o mahirap, malusog o may sakit, matalino o hindi matalino. Sa pamagitan lamang ni Hesukristo, maliligtas ang sinuman. Sinasabi ng mga Gawa 4:12 sa ating Biblia, walang kaligtasan sa kanino man, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na ating ikaliligtas. Kaibigan, kung nagpasya kang magtiwala lamang kay Jesus para iligtas ka, gagawin mo ba iyon ngayon? Hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay, ngunit tayo ay mamamatay. At pagkatapos na magiging huli na ang lahat, tatanggapin mo ba ngayon si Hesukristo bilang iyong personal na tagapagligtas? Mahal ka niya at gusto niyang iligtas ka ngayon. Ginawa niya para sa iyo ang hindi mo magagawa para sa inyong sarili. Tatanggapin mo ba ang kanyang kaloob na buhay na walang hanggan?
1: Happy is the man that findeth wisdom, and the man that getteth understanding. Proverbs 3, verse 13. Tune into The Anchor Radio each and every day at 9:30 a.m. or 10 p.m. for Light for Your Pathway, a daily chapter read from the Book of Proverbs.